0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Live, love, laugh, dream, and play. Juan Tusawa ang throwback this Sunday. Weekend Republic. Republikani Juan.
2: What number is this, Chip?
3: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Sa 87.5. Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
0: Juan?
1: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Renew your soul.
1: Renew your soul.
0: Refocus your goals.
1: Relax lang at mag-enjoy.
0: Weekend Republic.
1: Weekend Republic.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
6: Huh?
5: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
6: Aha.
5: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Juan,
5: kaalaman,
7: kaalaman. Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Buwan, kaalaman!
8: Dapat alam mo yan!
5: Buwan, kaalaman!
9: Happy weekend! Tama na muna ang worries.
10: Enjoy!
9: And make memories.
10: Weekend Republic.
9: Weekend Republic.
10: Sa 87.5.
9: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
2: Bukas ay Lunes na naman!
3: Nakapag-recharge ka na ba, Juan?
6: Smile and enjoy the weekend!
7: Weekend Republic!
6: Weekend Republic!
7: Sa 87.5
6: Republika ni Juan!

0: Itu ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
6: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Self-care is not selfish. It's necessary.
4: Happy weekend, Karepublika.
6: Weekend Republic.
4: Weekend Republic.
6: Sa 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Republika mo. Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5.
4: 87.5. Ito ang kultura.
1: Kultura. Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
0: Kultura.
5: Kultura ni Juan.
1: Juan.
0: Juan.
1: Kaalaman.
0: Kaalaman.
5: Alam mo ba, Juan, noong August 16, 1956, ipinatupad sa buong bansa ang Republic Act No. 1425 o mas kilala bilang Rizal Law. Nilagdaan ito ni Pangulong Ramon Magsaysay noong June 12, 1956 upang isama sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, kolehiyo at universidad ang pag-aaral sa buhay, mga akda at mga isinulat ni Dr. Jose Rizal, lalo na ang nolimitanghire at el filibusterismo. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang bahagi ng edukasyon at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino ang pamana ni Rizal.
1: Juan, kaalaman.
0: Dapat alam mo yan.
5: Juan, kaalaman. Weekends ay gawing makabuluhan.
2: Recharge your spirit.
5: At gawing worth it.
2: Weekend
5: Republic.
2: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: At ako
2: si Juan.
3: Republika ni Juan. Sa bawat pagsikat ng araw,
4: iwagayway ang pula at bughaw.
5: Nagniningning na mga bituin.
6: Ipagmalaki ang republika natin.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ako si Juan.
12: Ako si Juan.
3: Ikaw.
4: Ako.
5: Tayo.
4: Ang bawat Pilipino.
3: Every Juan.
2: Ako si Juan.
4: At ako ang boses mo.
3: Ang boses
4: ng ating republika.
3: Republika.
4: Sa 87.5.
3: 87.5.
13: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan. One.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

panalangin ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Alalahanin ang nakaraan, buhayin ang kaligayahan.
1: Enjoy our Sunday tugtugan.
0: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
6: Juan?
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride.
7: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Life is short. Kaya grab a friend at going happy ang weekend.
7: Weekend Republic.
4: Weekend Republic
7: sa 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral. Hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore. Huh? Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan, kaalaman.
3: Kaalaman.
5: Alam mo ba, Juan,
3: noong August 16, 1956, ipinatupad sa buong bansa ang Republic Act No. 1425 o mas kilala bilang Rizal Law. Nilagdaan ito ni Pangulong Ramon Magsaysay noong June 12, 1956 upang isama sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, kolehiyo at universidad ang pag-aaral sa buhay, mga akda at mga isinulat ni Dr. Jose Rizal, lalo na ang nolimitanghire at el filibusterismo. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang bahagi ng edukasyon at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino ang pamana ni Rizal.
4: Juan, kaalaman.
6: Dapat alam mo yan.
4: Juan, kaalaman.
3: Kapayapaan at mga simpleng kaligayahan. Gawin mo tuwing weekend yan.
2: Weekend Republic.
1: Weekend Republic.
2: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo natin ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa bawat pagsikat ng araw,
0: iwagayway ang pula at bugaw.
1: Nagniningning na mga bituin,
0: ipagmalaki ang republika natin.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ako si Juan.
12: Ako si Juan.
13: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
7: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

Ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 101.5 Republican One.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican One. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republican One FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
0: Live, love, laugh, dream, and play. Juan Tusawa ang throwback this Sunday. Weekend Republic. Republican Juan.

kahit saan, sa buong daigdig, araw-araw, nyo itong maririnig. Okay na alibay para huwag mapatay ng 'yong asawa na mahigpit.

ngunit nang higil. Oh yeah, hindi nakapagpigil. Ako'y nagpunta sa Golden Gagamba. Isang tabak na sexy dancer aking nakita. Napachacha hanggang nagumaga. Nakilala ko si Ana, Karen, Tanya at Jill. Di pala sila nakatira sa San Lorenzoville. Gumigimik. Okay lang, sila ay gumigimik. Pag-uwi sa bahay, si Mrs. naghihintay. Sabi ko sa kanya, trabaho ko'y nilamay sa opisina. Galing opisina. Si Mrs. naniwala, ako ay natuwa. Pagkat nakalusot na naman sa aperya, opisina. Yan. Galing opisina.

0: kong sinasabi. Opisina? Galing opisina. Tanong ng misis ko, saan ka nang galing? Pilit din natago aking pagkalasyeng. Opisina. Galing opisina. Sinundan ako ni misis doon sa beer garden. Kasama ko sa table dancer na si Karen.
1: Opisina! Opisina pala! Naglulok ka na!
0: Please naman, dear, let me try to explain. But she hit me so hard, I'll never smile again. Ako'y bungina. Ako'y bungina. Sana'y magsilbing lesson para sa inyo upang huwag tularan ng mga kagaya ko. Opisina. Huwag nang opisina. Arsia, huwag ka nang magalit. Hindi na ako ulit. Huwag ka nang mag-alma.
2: Oo.
0: Sasapatusin mo na naman ako. Huwag ka nang mainis. Bango-bango niya. Amoy sariwang binibig. Tulog na tayo.
3: Kaya ikaw palabas, magsumikap ka.
0: Oo, ma. Kaya nga ako nag-uupisina eh.
4: 87.5.
5: Ito ang Republika ko.
6: Ito ang ating Republika.
7: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Noon, ang weekends ko ay puro tulog.
4: Ngayon, may mga anak na ako.
0: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Pumblika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5. Juan, kaalaman.
2: Kaalaman.
3: Alam mo ba, Juan?
0: Noong August 16, 1956, ipinatupad sa buong bansa ang Republic Act No. 1425 o mas kilala bilang Rizal Law. Nilagdaan ito ni Pangulong Ramon Magsaysay noong June 12, 1956 upang isama sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, kolehiyo at universidad ang pag-aaral sa buhay, mga akda at mga isinulat ni Dr. Jose Rizal, lalo na ang nolimitanghire at el filibusterismo. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang bahagi ng edukasyon at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino ang pamana ni Rizal.
2: Juan, kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
2: Juan, kaalaman.
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
1: Juan,
2: kultura.
1: Kultura ni Juan.
0: Bakit Sabado at Linggo ang pinakamalakas na araw?
3: Huh? Kasi ang Lunes hanggang Biyernes ay week days.
1: Weekend Republic.
3: Weekend Republic.
1: Sa 87.5
3: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
2: Bukas ay Lunes na naman!
0: Nakapag-recharge ka na ba, Juan?
2: Smile and enjoy the weekend!
0: Weekend Republic!
2: Weekend Republic!
0: Sa 87.5
2: Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan, pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
0: mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
1: Happy weekend! Ang weekends ay parang reset buttons. Press it and feel happy.
0: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
1: Buwan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
1: Buwan, kaalaman!
3: May quiz bukas?
2: Huh?
3: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan.
0: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Renew your soul.
4: Renew your soul.
0: Refocus your goals.
3: Relax lang at mag-enjoy.
4: Weekend Republic.
0: Weekend Republic.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa bawat pagsikat ng araw,
6: iwagayway ang pula at bughaw.
7: Nagniningning na mga bituin.
8: Ipagmalaki ang republika natin.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ako si Juan.
12: Ako si Juan.
13: Ako si Juan.
14: Ako si Juan.
15: Ikaw.
16: Ako.
17: Tayo.
18: Ang bawat Pilipino.
19: Every Juan.
20: Ako si Juan.
21: At ako ang boses mo.
22: Ang boses ng ating republika.
23: Republika.
24: Sa 87.5.
25: 87.5.
26: Republika ni Juan.
27: Republika ni Juan.
28: Done.

0: Legal ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Alalahanin ang nakaraan, buhayin ang kaligayahan.
1: Enjoy our Sunday tugtugan.
0: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
1: Happy weekend! Tama na muna ang worries.
2: Enjoy!
1: And make memories.
2: Weekend Republic.
1: Weekend Republic.
2: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Pilipino ang pamana ni Rizal.
1: Buwan kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
1: Buwan kaalaman.
0: Ito ang kultura.
1: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Buwan. Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan. Self-care is not selfish. It's necessary. Happy weekend, Karepublika.
4: Weekend Republic.
0: Weekend Republic
4: sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You're still the one I run to. 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republicani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republicani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Live, love, laugh, dream, and play. Juan Tusawa ang throwback this Sunday.
2: Weekend Republic.
0: Republicani Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar. Iwasan ang paggamit ng sirang kable at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
6: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Weekends ay gawing makabuluhan.
4: Recharge your spirit.
5: At gawing worth it.
4: Weekend Republic.
6: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang piling ng ating republika. 87.5. Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Chica with friends? Masaya yan. Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis. Books muna, notes muna, then chika later. Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman, kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 16, 1956, ipinatupad sa buong bansa ang Republic Act No. 1425 o mas kilala bilang Rizal Law. Nilagdaan ito ni Pangulong Ramon Magsaysay noong June 12, 1956 upang isama sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, kolehiyo at universidad ang pag-aaral sa buhay, mga akda at mga isinulat ni Dr. Jose Rizal, lalo na ang Nolimit Anghire at El Filibusterismo. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang bahagi ng edukasyon at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino ang pamana ni Rizal. Juan, kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: Juan, kaalaman. Life is short. Kaya grab a friend at going happy ang weekend. Weekend Republic. Weekend Republic. Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
2: Bukas ay Lunes na naman!
3: Nakapag-recharge ka na ba, Juan?
0: Smile and enjoy the weekend!
6: Weekend Republic!
0: Weekend Republic!
6: Sa 87.5
0: Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
2: Republika
1: ni Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican One.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw!
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5
4: Republika ni Juan.
1: Kapayapaan at mga simpleng kaligayahan. Gawin mo tuwing weekend yan.
0: Weekend Republic.
4: Weekend Republic.
0: Sa 87.5
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: 87.5.
1: República
2: ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
0: Juan,
4: kaalaman.
5: Alam mo ba, Juan?
6: Noong August 16, 1956, ipinatupad sa buong bansa ang Republic Act No. 1425 o mas kilala bilang Rizal Law. Nilagdaan ito ni Pangulong Ramon Magsaysay noong June 12, 1956 upang isama sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, kolehiyo at universidad ang pag-aaral sa buhay, mga akda at mga isinulat ni Dr. Jose Rizal, lalo na ang nolimitanghire at el filibusterismo. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang bahagi ng edukasyon at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino ang pamana ni Rizal.
0: Juan, kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.

0: nakakamiss ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura. Kultura ni Juan. Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako.
1: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara.
8: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
1: Habang nakatambay sa kanto
8: at nagkakantahan pati dayo.
1: Kaya tawagin na sila.
0: Papunta
1: sa tagpuan ng masa.
8: Dito sa ating tambayan.
1: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.
7: Republika.

0: your music.
1: Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
1: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone.
0: Hey, sorry na dala.
1: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
0: Alalahanin ang nakaraan, buhayin ang kaligayahan.
1: Enjoy our Sunday tugtugan.
0: Weekend Republic
1: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa. Magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Bakit Sabado at Linggo ang pinakamalakas na araw?
4: Huh?
0: Kasi ang Lunes hanggang Biyernes ay weekdays.
2: Weekend Republic.
0: Weekend Republic.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Kaalaman. Kaalaman.
6: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Buwan, kaalaman!
7: Dapat alam mo yan!
5: Buwan, kaalaman!
6: Ang pangarap hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success may kasamang effort, review, at minsan maraming kape. Laban lang! Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Happy Weekend! Ang weekends ay parang reset buttons. Press it and feel happy! Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Bit-bit ang papel at ballpen.
16: Pati gitara ng tropa natin.
11: Nakakabuo
16: ng awitin.
11: Kaya gawing maabuluhan.
16: Habang nasa tambayan,
11: malay mo,
16: sumikat yan.
11: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
11: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Live, love, laugh, dream, and play. Juan Tusawa ang throwback this Sunday.
2: Weekend Republic.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika po. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: more music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
4: 87.5.
0: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Renew your soul.
5: Renew your soul.
4: Refocus your goals.
1: Relax lang at mag-enjoy.
4: Weekend Republic.
0: Weekend Republic.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan.
6: Juan.
5: Kaalaman.
6: Kaalaman.
7: Alam mo ba, Juan?
8: Noong August 16, 1956, ipinatupad sa buong bansa ang Republic Act No. 1425 o mas kilala bilang Rizal Law. Nilagdaan ito ni Pangulong Ramon Magsaysay noong June 12, 1956 upang isama sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, kolehiyo at universidad ang pag-aaral sa buhay, mga akda at mga isinulat ni Dr. Jose Rizal, lalo na ang nolimitanghire at el filibusterismo. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang bahagi ng edukasyon at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino ang pamana ni Rizal.
5: Juan, kaalaman.
0: Dapat alam mo yan.
5: Juan, kaalaman.
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipapagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang isang gitara.
8: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
1: Habang nakatambay sa kanto
8: at nagkakantahan pati dayo.
1: Kaya tawagin na sila.
0: Papunta sa tagpuan ng masa.
8: Dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya.
4: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Bukas ay Lunes na naman!
4: Nakapag-recharge ka na ba, Juan?
0: Smile and enjoy the weekend!
7: Weekend Republic!
0: Weekend Republic!
7: Sa 87.5
0: Republika ni Juan!

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat. Juan,
1: mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Self-care is not selfish. It's necessary.
6: Happy weekend, Karepublika.
2: Weekend Republic.
6: Weekend Republic
0: sa 87.5.
6: Republika ni Juan.

0: I love you.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Juan, kaalaman.
6: Kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 16, 1956, ipinatupad sa buong bansa ang Republic Act No. 1425 o mas kilala bilang Rizal Law. Nilagdaan ito ni Pangulong Ramon Magsaysay noong June 12, 1956 upang isama sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, kolehiyo at universidad ang pag-aaral sa buhay, mga akda at mga isinulat ni Dr. Jose Rizal, lalo na ang nolimitanghire at el filibusterismo. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang bahagi ng edukasyon at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino ang pamana ni Rizal.
7: Juan, kaalaman.
8: Dapat alam mo yan.
7: Juan, kaalaman.
6: Weekends ay gawing makabuluhan.
5: Recharge your spirit.
6: At gawing worth it.
5: Weekend Republic.
6: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bukhaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Alalahanin ang nakaraan, buhayin ang kaligayahan.
3: Enjoy our Sunday tugtugan.
0: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Life is short. Kaya grab a friend at going happy ang weekend.
4: Weekend Republic.
6: Weekend Republic
4: sa 87.5.
6: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
7: Kultura ni Juan.
8: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
9: Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
10: Juan Kultura.
11: Kultura
10: ni Juan.
11: Bing, bing, bing.
10: Juan.
11: Juan.
10: Kaalaman.
11: Kaalaman.
10: Alam mo ba, Juan?
8: Noong August 16, 1956, ipinatupad sa buong bansa ang Republic Act No. 1425 o mas kilala bilang Rizal Law. Nilagdaan ito ni Pangulong Ramon Magsaysay noong June 12, 1956 upang isama sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, kolehiyo at universidad ang pag-aaral sa buhay, mga akda at mga isinulat ni Dr. Jose Rizal, lalo na ang nolimitanghire at el filibusterismo. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang bahagi ng edukasyon at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino ang pamana ni Rizal.
11: Juan
10: Kaalaman.
11: Dapat alam mo yan.
10: Juan
11: Kaalaman.
8: Kapayapaan at mga simpleng kaligayahan. Gawin mo tuwing weekend yan.
10: Weekend Republic.
11: Weekend Republic.
10: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: Republika.
9: 87.5.
6: Republika ni Juan.
7: Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone.
1: You're beautiful.
0: 87.5 Republika Liwan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Live, love, laugh, dream, and play. Juan Tusawa ang throwback this Sunday.
3: Weekend Republic.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: República. 87.5. República ni Juan. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
1: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako.
2: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República
2: ni Juan.
1: República ni Juan.
0: 87.5.
3: Juan.
4: Kaalaman.
3: Kaalaman.
5: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
3: Buwan, kaalaman!
4: Dapat alam mo yan!
3: Buwan, kaalaman!
6: Message from your future self.
7: Salamat dahil nag-aral ka.
6: Kaya habang may oras pa,
7: review-review rin. Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
6: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
8: Bakit Sabado at Linggo ang pinakamalakas na araw?
9: Kasi ang Lunes hanggang Biyernes ay weekdays.
0: Weekend Republic
1: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang kulat hugaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
9: Republika. Keep Juan.
8: Republika ni Juan.
0: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat, Karepublika. Hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas.

0: dito sa Republika mo.
1: Republika ko.
0: Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Every Huwan.
1: 87.5.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan!
0: Republika ni Juan!

your first job. Here's the average monthly salary, number 32.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Lampa.
3: Uhugin.
2: Pangit mo.
4: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
5: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
6: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
7: Wag na!
6: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
7: Like and share!
6: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
8: Gising na tayo, pinan ko!
9: Gisingin ang katabing humihili.
6: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5
6: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit. Huh? Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong. Huh? Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na. Uh-huh? Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi kailangan genius para magtagumpay.
6: What?
5: Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, habang sa pangarap ang punta.
6: Yeah!
5: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, Juan. Kaalaman.
1: Kaalaman.
5: Alam mo ba, Juan, noong August 17, 1898, inilipat ang mga labi ni Dr. Jose Rizal mula sa Paco Cemetery patungo sa tahanan ng kanyang pamilya sa Binondo, Maynila. Matapos siyang barilin noong December 30, 1896, lihim siyang inilibing sa Paco Cemetery nang walang pangalan sa puntod. Ngunit natagpuan ng kanyang kapatid na si Narcisa Rizal ang pinaniniwalaang libingan niya at lihim itong minarkahan ng mga titik na RPJ, ang inisyal ni Rizal na nakabaligtad upang hindi makalimutan ang kanyang himlayan.
1: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Sa ulat ng RP1, magkakaroon na naman ng pagtaas presyo sa petrolyo itong linggong ito. Batay sa world market prices, aakyat sa 4 to 5 pesos ang litro ng diesel, habang tataas ang presyo ng gasolina ng 2 to 3 pesos kada litro at 5 to 6 pesos ang posibleng itaas ng kerosene sa merkado. Karaniwang nag-a-adjust ng presyo ng petrolyo kada Martes ng linggo. Para naman sa ulat ng panahon, patuloy na magdadala ng maulat na panahon na may kasamang pag-ulan at thunderstorms ang southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa sa araw na ito. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Gayun din mga pag-ulan na rain showers at thunderstorms ang mararanasan sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang temperature range natin ay nasa 27.3 degrees at 30.5 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Mati,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
14: Our music.
15: Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog. Naku, oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
1: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: 7.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
7: Kultura ni Juan.
8: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin, ang panahon ng pagkabata.
9: Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy.
8: Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase.
9: Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote.
8: Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban.
9: Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba.
8: Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy.
9: Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
10: Isa lang yan
11: sa mayamang kultura mo.
12: Juan Kultura.
13: Kultura
14: ni Juan.
15: Bing, bing.
16: Juan.
17: Juan
16: Kaalaman.
17: Kaalaman.
9: Alam mo ba, Juan, noong August 17, 1898, inilipat ang mga labi ni Dr. Jose Rizal mula sa Paco Cemetery patungo sa tahanan ng kanyang pamilya sa Binondo, Maynila. Matapos siyang barilin noong December 30, 1896, lihim siyang inilibing sa Paco Cemetery nang walang pangalan sa puntod. Ngunit natagpuan ng kanyang kapatid na si Narcisa Rizal ang pinaniniwalaang libingan niya at lihim itong minarkahan ng mga titik na RPJ, ang inisyal ni Rizal na nakabaligtad upang hindi makalimutan ang kanyang himlayan.
18: Juan Kaalaman.
19: Dapat alam mo yan.
18: Juan Kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
20: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
20: Juan Balita.
21: Meron tayong ulat sa RP1. Ilang LGU sa Metro Manila ay ang nag-anunsyo na ng class suspension sa kani-kanilang lugar. Ito ay ang Parañaque, Las Piñas at Bayan ng Pateros. Naglabas na ng mga ito ng abiso ng suspension ng klase ngayong araw dahil sa sama ng panahon at inaasahang malalakas na ulan dulot ng habagat. Ang Valenzuela, Caloocan, Malabon ay gayon din nag-announce ng kanilang pagsuspindi ng klase sa kanilang LGU. Ininspeksyon ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II ang ilang gas stations sa Metro Manila para tiyaking nasa maayos ang pagpapatupad ng 12 pesos kada litrong discount. Pinatitiyak din ni Mendoza sa lahat ng LTFRB ang tuloy-tuloy na pagmamonitor ng implementasyon ng fuel discount program. Sa kanyang pag-iikot, ang mga gas stations na napuntahan niya ay sumusunod naman sa pagpapatupad ng discount. Wala rin seryosong problema ang naitala sa unang araw ng implementasyon. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
14: Juan Balita.
15: Sa 87.5.